0: Abre to tomato po po po po po po po po po po po po. Aju ben de beba tim. Ode mami de call is in come mla na nese mo ho. Na ani e be ko mampon. Nyame ayadom mami no a. Na ochese eye wono ankase ni nua ba e pe na kunu no. Yanya asamre ma no anapa me nyino be di nkomo. Na yebisan se edia na mo wate na dia na mo ne watuo afa asem no ho na ensem ho yebedi komo na ebre ne ti odia meba na meba asem ma mse mebia ho atoso fa sho trim se yeti yaya o ana enu anwumre no na ejefa na fo etifi atoye na totobento esure bie na ebom popo
1: ewiase ehu
0: popo
2: Pop, suahu
0: na orinya ho na meka me se
2: na sa me de ka ho
0: e van ka ho de ni me fanchim
2: ba ye afrim
0: e tudi aso ni baje
2: me ni baje pa
0: me de ase na ima
3: nana
0: sa me ka ho tie
3: a me te pa
0: aha e de na bebe o tirim
3: oh de bebe me tirim nyina ne se eh me kai me nyuma ma ye if it says sa sa de na asie ni de atemu no na aba e wi ase sei e ti de na ma ye and the papa be na ma ye e bi anya me be fire go heaven na me kan ho na
0: e jani fi he be je fi abeni boom
3: e boom se wo wo na na eba e ti ni nyuma ma ye no e na me kai se me ko bi ana
0: okay
3: e ko nya me wo bi ye